0: wo dai sum ne disem no hu ye na odi chure se eh de makohuni ni eninti ne ne ngofo ye a mo ye ase me ko susum hu mu so ade wo du hu ye no
1: obo bua
0: ya ja o mo kra ne
2: nyame ti ase
1: na na bi wo so ati o na na ko ti e se ye kra na dai sum no nyame ni nipa ka bia ka
0: of course
1: enti no in real ba ya no aso muta kan se bia yi chire mu no eh ban ka se bia na nyame but what should I be able to call Rambia?
2: What
0: is it?
2: Why should I am? What was I go call Boduku Chesuda?
0: I will go and buy an engine. Na me nyana so okonchen de asa me mi nam kwa ne vimfiri no ese kwasi kan fikwa no mu do ka me mfi no kwa tim pega me tinam hu se obi so eja okopo ese kopo me hu nani na ofran tumano entumano so me hu tumano ese entumano ye color black bi sa won ese ni na ase na onnam kwa ne the other side me sa right na me so me nam kwa ne vimfiri na minu na ti hun nam different direction left one side nam kwa no yin ani ato bi na me da me kwa me pega me dia me hun no am so oh an say what tell them sa sabi sa dia adia chi ko ni pa sorry nti na sa na me da me say me nim tam no e na e pose ha ho na bibia so am prompt me say me kwa me chi e bon sa ho na chire nam se me ko da me chi abi twa me ni ni pa ni ho ah me da hun am mo me sa ho na minu na di ni ka ko ni nim no akote da ba ko chi ti hola ni ebe branch ye branch ye wa twebe kawo na we flow na we ye otedam se also adan ya ah ani ko wura dem ti ko wura dem wo da ho pini na me so ye na ma da ho han we nya no kwasi wada me adai kwasi nya hwe o ho anam ti na me ah adai we han we kwasi wada me se ah adai mimi na I do hospital wo wua na o so wo wu se o wu adai na o kasa na me ah na na wo mi da na wo nyanya mi sa enti be three times na dia oji enti anadwura mi da wo nyanya sa wote wo enti mi na ya de cha no pano ai ya de cha no pano mi ye sorry ya na mi de ye koko no wote wo di na so ko bom papa ma ni mi kwa na mi sorry sa akora na wo run be 10 years or so 10 12 years I quite remember ena obom papa ma ni ye ti obom papa ma ni ye no a mo anka hwe ma mi ko school bye Kusku by Akora Zemina na mo minu yana hu ye akohwe no ya dia dia ti 2 days time na papa frem bi sam se ah o si dana mo free e yiba no mo free e hospital ba ko sho unu yana kwa na ushi anu no kwa na madwuna m confuse am se ah kwa na ushi anu se e she obi a o se mo she obi a na m se ushi ama mi bi o se maami uhu maami kro na m se obi uhu maami no no ai so osuja ko chia de o ko toni ade no osuja no so no suja anam se ai o se na hu se ja na hyehye anam so na e se e just na ma pass o oh yes na ko port mo a o mu se du tu na pete a che se me no me ka se nyina ja su jina mani so ndi me o kan na anam so saa osu okay kosi uni mdi ampa paye osi munko pe kusu ebi manu no ama kusu ebi manini ele da minim fi ati me bizan se na ko ba kusu ama me no ndi ba kora so kase ko munko pe kusu ama no mun to kusu ama yesa eno ama nini no ani eno kusu ama me ndi bidi ye me min ko ai kusu ale kase ko do kusu ama ni jiaji
1: ah o feel ko ama kusu ale se data ah, is easy to get
0: enti later enna omo di be yi no nyahuru guma no nyahuru guma no enti na akwa te se ah e de no no enti no ma enti no hono so omne benyi fo ma ye do me ye mini de omo ye ye ti e kire no a me benyi no mo kire mi nua na kire mu se asem we ni am se ha o ko ba ni sa de hu sa be she bi mu
1: ya twa
2: gbe ba ba so se
0: ko na me de
2: dade nyina
1: dade nyina hu
2: bi ama o ba ye boss no wo won se ni
0: adi adi ko manim kakra na mse be 15 years na sa san a revelation e be pi ene hu bo me di na fe ne hu abo me pa se me ko bi na di asan na hu mi suru na mi suru
2: wazi e e be yi fo no an o kwaye
0: yes
2: ti o
0: kwaye re
2: na ko bi to je se o se
0: ana e se bible se yes a child is always an innocent ko na me ti ase hu se akoda fo zo ni akoda
2: no eno e o de koko ye ne dance and rituals
0: o pie ye pie no so ye pie no so putupuru
2: baby I'm going to be from ni
0: aha o be do from ni na ya ham no ku se
2: because e
0: o ni akoda o hia akoda yes o hia akoda e ti na se akoda ya won foforo be kwa ko no oja na fum na oda ho a wo wo bitimi aba we no akoda e ni to contain no oda ho wo be ba ni nche aba da ni nche aba we na ko aboa kese ba be huna aboa akoda e wo wiram on ta chire da oni be diagro ba aboa kese a sisire kura be hunu se panyinu gina ho obetake wo because wo nyansa na activity wo hu se onyana be ku ba akoda de wo innocent bibie no aboa pa be huna akoda be Canada no o kama kura posu kura na o se kama ne ni ya de huna akoda wo ku hu
1: ma no se em se am one pay for am pay mo mo akasa kese mu za wo wo sen asen na guanu mkaka nku no
0: who is saying I say also tackle but akoda there so say the bible ka say yes abofra no na ye the innocent the bible say yesu ka say mo ma mo fra kwa we na so ahimia we the fisa mo de vum so bi e de o makwa mu no e ho na ya na metimi tia say kunu say ah nyame ye do kwa for pa because we are innocent when we are children but at the moment of activity when you have your first encounter with sex when ye buye obe ye nyanse ni abo ne hu o ba tackle am fa so odi 13 years when you break your virginity that abo ne bitmi attack you because obi hunu papa hunu boni ya me ni monya juma wa ni ba
2: yo ya da se eja
0: o mo juma
2: nyame ka
0: nyame de nyankopo de wa ye nyunkufu a ni sabi untimi nka atrimode ne aka se bi atrimode ya fi se bi a we so wiki de say it is any part no on tesa o ye honhu o te ase na mum wo ye obi a o de na ne ansem a waka no odi su papa o se sa no ti wa kna chire ni mum ni ese ehwe ehu si ye hu se e ese ye di suro ni ahopopo e ma nyankopon hu se ni hu ohu because o na ma me nkwa na me te ase ya me sire na de o de ma me aka hu nu se se me fom no a o yi ni nsa firi ho a ya ka no e ya so twia e ba me so a bi ntini sa nkɔ no ho enko ko bi sa na ko je bi sa bi ya firi ho o wi a o wi ntini ye hwe ni ye nyae de ne pepepe se ro wa kna chire ni ni na hyehye de so e ba bo aye ame ya ka ya nyina ba bi anka se nyame ne odi man ho sa age da bi enkom so one mama ye be free yensa nyono na age ame ne onya ju
2: nyame nshrawo una ba ya nyina nyame ti ase ya wa bye
3: ebo word fm power
4: and kuram power 6.8 and kuram podi wa majagumo.

diabetes wo abe nu no nkoni dua no akono de duana wo pe aduana wo pe bia di esan se nipa bia anhye wo so wa no pe usika wa no tiwa wo wa no wa pe usika no wanya usika ma yade we emaji usika mo so emaji nipa dua mo so ni nyina ko no da sane ba omma wo diabetes aduro no honto man power ogidigidi so kwa kudo nsure ya siniti asia ti se pebre bodi a nane na ofa kro biza ze na ta ne pebre bodi a ti sen me a ofa o ya won ti se de o want na kru asi ana wo hu body fooda ni ya yetna kru asi no se pesia no se bodi na se mo mo bo bo se body fuo be se dia 10 acres 15 acres na persi pa bodi ni nyina sa awro so nwro yo onam se bodi odinsuo ni nyini nti bodi otwa mo bo se nsuo so ni se yorododo ni pesia onyansuo no ntwe a e ba sa osiwo abo se ne asini ti ase bo se ahane ni nyina begu ni dua no ho na nyame amoa ni dansuo beto ne mframa kase bi beba no o wa hwe ni ya odo nsa begu ti ni wa su bokwa no bodi ni nyina mframa kan nyina gu fam sa pepe pe ni pada sa ni sotie obodiru wa binu kwa kudo nsuri na asini ti ase sa pepe pe no anse junso anu wo junso fo junso wi wa asa ade esu nyakopo no boy ama ama junso nko a ama ama se junso mu nko a nso odiru wa bibi no persi so persi ama asini ti ase te se pebre pebre bodi pepe pe na wo bo ho mu shu nu ko ho da sani e ba no de aduro bi ma o se wu o no ne no nsu abam kama opa ku don suru siniti asa awu asemboropo obagbo akohoma pa otu se wo bo akohoma pa se wo bo akohoma na ba wi aduane ne be mfa na mento aduane so de na ekwasi abuo pa ni nyina ne se wo kwaku don suru siniti asa nti bo se be wi aduane na bo se de ba che aduane no mienu pe ba chakitikiti bi dia to chance hu bo se be che aduane no ba siesi ba ko kama de asiwo e de taro aguso kama o de wa jone ne se bia ba nya wo de da be nya wo bia de sa na be yono be twena dia na ba dress ne ba ye se kama so no be ya wo no na ni beje be nya wo bia hu de o kwa ko don sura siniti asinti o bo akohoma na nje se be de nam lai be de wa ba ti o ma nipa ofro o da sani e ba ntra ho man ko ba akohoma baba mfa osika ni ndwana nka kwaje aduro bi ni sori jina opemem na afi ba fro bi ma mu mo piafo ha wono no mo wendi afi oti ho uyiro kojwama na be akwaje na okwa ubachere mi wakora kora fa he no ubefa ai ubachere ubedi miti mi ahi ni nyina ne se okwa kudo nsura siniti asinti uyiro ko no ni se so ti bia odebefa ho ti o da won na adwendwene ko a wote se bia fere o yire se pe no yem de oparam nsu bia fere be fere ni kora bia na o de sika obafie na nye ade bia ni nyina se okoku do nsura si ni ti ase nti bi tin twene ho a hwe nyame ni mpa twesika ne pa twa ne yire nsa se tei na twa ne sere ba ko tei na twa ne mfono so ba ko tei ya de sika ni abie bie no kora ya mi amo ampata ma ba peja ma mi fara nko ayara sabia ntemanje se no wu anu biti ntutuo pa da fana we nemekuni ne ha me yi nemekuni ne ampampa di abobba ni pada se ne di abobba be she tru impa no di chire no no anka sa ne yere so na bo no tuo se te ni nyina ne se ne yere ofana chi wo so kwa kudo nsuri onya ajuma me kamfo odaseni heba amao ade brase ya nebra beje udie na fi wako bo yire tuo afi be ugba ko homa ba ye wadua ne kama ade amao mbaru so hunsu udue bo unu ukura transit fi ni mra tibre ma be sini me kokora bo bre na duwa bi ni se aja ade asiri ti asika kra bi atana ho e yo odaseni heba ade jila ay number yi ne fre no fre ni se ya na fi usu kwaje udie 06 289 354 84
ada frenzy ya no se kwaji waduru.